0: mpulidde bampadde amata naye ate mbadde nfulumye mu loboozi mbiwulidde
1: olikoli ku mukutu
0: kwinji
1: kakate wawe namba mbiri ze balese ku mukutu omwami bamuyita Patrick mukubide akasimu nga tonebaka akuweereza amata
0: I saw consumer number rocky now with it to sumagira.
1: Airtime. Kalikanji sumi. Olinaka fumu.
0: Inje.
1: Ne, no, papula. 0756 1976 1919.
0: Thank you so much. Rocky, tugenda kasharinga.
1: Just for you never know, 0788 1979 76 1919.
0: Thank you so much, Rob.
1: You're most welcome. Thank you so much, Nyabu.
0: Have a wonderful morning.
1: You too, and a blessed week.
0: Mamina.
1: Bye. Bye. 97 FM Radio City, taking on my last lucky call. Radio City, hello.
2: Uganda.
1: Yes, Sebo.
2: Mwezi mulamba.
1: Siku bona abona.
2: Bande wanonga andi kubanga tezitam.
1: Katoise.
2: Eya telu yo
1: yaganye. Mwobuzibuzibu.
2: Nase tuli wakalema.
1: Isa iso kuri.
2: Mugambo kia muganda wa.
1: Diburu unji sebo.
2: Na ye?
1: Yes sebo.
2: Nishige na kutuala mundibu wambu.
1: Ubuti tabukola.
2: Umotibu tabukola. Ndaga langu tema angu. Loki ingereza wa ganda katika uzimanji kuru unji dala.
1: Mundai mungi giriza. Ndibi ntubi njibi njize wanoku Radio City.
2: Kuhanga ndawa mundibu kulido jukolera.
1: Ubechiti.
2: Manyabu gende lebe na foto kungumi kiliza. Atenga na ebo tuwelela wano wabumi kiliza. Tuweleza mwesika mwolozi.
1: Neanza.
2: Mungu waliwa demu chibala na ye akakasiri toga kuchini ndiye mwishikuwa Radio City. Haba ni teba nyua mata.
1: Yes, so, tuyaz.
2: Amani ya kawaya usi inajia na kumbi. Vice President Livu Mukola zifula Muganda. Kwa Radio City mbaga la nyo. Kwa samma na janganga mazani. Kusidon property zao inatete. Kumakai opo iti church of Uganda. Mwagali ya vile hindi vile na kuwa na sivu za majumba kwa sababu kujuma saki niti na mkongo.
1: Leno kumide kuvawa ulu?
2: Dozo ndi nina jena kumbi ee kufidon property niwe na nizaka wako na haki.
1: Okay.
2: Yeseo mwagaga mlonja mazani ya kiyumili zao. Kwa sawa pangi sani wala andi no jeso nga zile ya zuke mko ka. Okay. Ya vali kwe diyo siti. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Abula loki izimu cheni nina nalu kanchokile nga bantu kwa ulida.
1: Ba uli, yesevo.
2: Munda nge kuwande namba yesevo mgati nita mdana gomu osawo. Mgati kwa loki munda nge mbulina kwa li nga osawo loki ya gano buchima.
1: Kastoli ku Freedom Properties.
2: Wendi.
1: Genda ku... Nene namba, usabo jinsomele. Ani katemucha
2: acha kusuma. Kwa njidemomu, kwa njidemomu.
1: Techi gana.
2: Hilo msambo
1: Awaganda waga ambadinga na maulu ya kakulati
2: Munda nita kule mereko.
1: Yes sir.
2: Umanya kolo burundi ya simo. Sumayo mte wabaira kundisti wako wakala nyo.
1: Yes sir.
2: Wabwele za burundi na mpisa.
1: Neyanzi sir sir.
2: Ate choku vili Nginalabi wa presenta wata ina mururu. Niroki wa Wa presenta manji tuvalina. Baya yani Nika tutakuwa mtimo mugaga. Tambula na gwe banga lina bantu bana kusimanga.
1: Amina. Ne anziza sewo.
2: Yule musamba na biri.
1: Yule musamba munana biri.
2: Kinana musamba.
1: Kinana musamba.
2: Abiri munana asatu no biri.
1: Abiri munana kali.
2: Yesu yeye kakati tikiriza ko ne kuna lugo tinga.